0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi as-sami' al-'alim min iblis ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi ila yawmiddin mbokki julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu leen di nuyu ci na mu gëna rafété gëné sellé gëné matalé digënté julit ak morom julitam ñoo ngi biral sunu cant gu jëm ci yeen ta sabab ba di seenu taxaway bu rafet ci bes bi ci guddii gi di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ta an mu jot seen yitte di ci yokko seen jëf di ci gëna reey seenu doxalin di gëna taru waye bokk yi guddii gi bepp choona bo ci daj bu ëllëgé bu la ko yalla di fay di nga xeb lol boba choona ndax bay gu reey ba taxna waxtu woné ñu di leen ci soñu bokk yi magal guddik mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam li ci nekk ci ay njariñ bari na lool cheikhuna al-khadim soñi nañu ci qasidak jadbul qulub li'allami al-ghuyub waxon nañ ci bi wër wi di teru ngir soñé ci ñu gëna mëna wajal guddigi waye duñu tay muko ci di ci soñé bokki guddig gam ku xam ma gayam do ko yamale ak genn guddig ku tedd ki di ngeen gi minni sallallahu alayhi wa sallam mi ci gëné aduna mo yamu tak kenn yamu tak len ku yalla bind rek aajo wo yermane yalla xewal gu jambi am muy gog adina ak alakhirah muy wursak wo adina ak alakhirah muy mucc adina ak alakhirah muy texek adina ak alakhirah lum ci mana don ci yoyu yep ci yermande yalla rek la ko jambi amé yermande yalla joji nak moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom la subhanahu wa ta'ala waxne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin buñu amé xéewal motax buñu téggé ci sirat al mustaqim motax buñu muccé motax buñu taxé motax koku nga xamné nak mo waral lolou lepp mom la yalla fénal ci guddigi motax shaykhuna al khadim radiyallahu ta'ala anhu ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi ta'abi wa tuhri dhi ta'athumi biha najatu wal falah ma'a sururi wal najah biha rabahu wal salah ma'a difa'i niqab mune guddi gi nga xamne ci la yalla feñale sallallahu alayhi wa sallam jamono ci la sik sak dañe ci la ciona jeexi ci la boromi bakkar sété ci la muccu amé ci la mbékté amé ci la mbax amé ci la mbugal ak ay jéño dara waralu ko nak ludut ngën di mindeef mi ci feñ ta xamal nu al iman lu li gëmé yalla ak nu koy kennalé muy at tawhid xamal nu l'islam ndigal yalla yi ak nu leen di jëfé linu yalla tere ak nun len di moyto muy fiqh mon xamal al ihsan nan lañuy rafatale sunu digg ak yalla ci diko bayyi xel ci liñuy wax ak liñuy jëf muy at tasawuf kon bokki xewal gu reey ni guddi gi nu ko yalla baxé sa bu ñewé war na lu ñu diko ci sante mom sun borop subhanahu wa ta'ala diko ci gëna sante sax lay wax tay waxtane xewal gogi muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yalla mo nu digal nuy waxtane xewal yim nu defal te diko ci sante al imam ahmad waxna ci terem bi tuddu az-zuhd ne 'inda dhikri as-salihin tanzilu ar-rahma wax joju ñi ko tuxale ci sufyan ibn ayna mune fuñuy waxtane gaay yu bax yi yermane yalla da fay wacc te ku bax ku meena doon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mola defar mola sedd kon dina fi raw buñ ko de waxtane mom sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy yermane kon li ñuy def kuko atté lu ñaaw sa xam xama xootut sa xel ak gatt sa gisina wayef bokki bu len nangum mukk ñu di len doya dalal magal guddik mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam fonk ko te diko magal mandar gam sopp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te bokku na ci haq yi galu ci sunu los sunu digg ak sallallahu alayhi wa sallam gën ko sopp ci ku yalla bind mom sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in mune kum mana don ci yeen fi ye gënaluma ko doono gënaluma ko wajuram gënaluma ko mbolem nit ñi na xamne gëmul yalla bokk yi sunu mag ñu bax ñi lambatu seen dundu gep dañ ko joxon xam xam kon bu len deglu kenn ku juddu tay ji di weddi seeni wax ba mu len di dingat ñom mag ñoyu no ngi len di soñ kon ci gëna fonk bu di mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam te di ko magal ci nu deppok sunna bañ ci rax yeen ni jaxam bokki gannaaw lolu nu ñew denk sunu bop rek te di len denk yeen tamit nu gëna gor gorlu ci jamu yalla bu baax ndax aduna si yalla wacce wuñu fi ludut ngir lolu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te jamu yalla yi dara jitu wu ci julli juroom yi waxna ba tay ne fu waxtu julli jote lu ngeen meuna japp bayyi len ko dem julli ji ak ku len meuna digal la ngeen nek ndax amul digal lu gëna kawé digalal yalla amul woté bu gëna yayo wuyu woté yalla bokki nanuy bayyi xel yalla tay xalat suñu digg ak mom kenn ku ne amna ay wartef digam ak borom mu wara def yittem ci jëm ko matalé yalla monu sak monu mom mo am priorité ci non kon ay ndigalam mom lañ wara jital ci lepp ak bëggam mom lañ wara djublu ak mbañam mom lañ wara deggu yalla bo dé def lim bëgg mu dila defal sax bëgg bo dé moytu limu bañ mu dila mussal ci li nga bañ yalla lepp ci loxam la nek moy maye moy xagne bu lay may kenn munta tey loxam bu la mayut kenn munta weñ loxam lepp ci ciobaram rek la koy defé kon li nga bëgg dé ko sakko ci di jëfé ndigalam li nga ragal dé ko laqto ci di moytu yi téréen bu la poñatum aduna taxawacc ndigalam bu la banexu aduna taxaxus ci ay terrain ndax yoyu yep saxut ci aduna rek la yam te aduna day jeex al-akhirah moy keur gi sax te la la fay biglo mëno ko am ci luddul gëreem lo yalla nanuy jema biglo yalla sa suné yalla du wor te du neelan jenn jëf ju baax boko begalé rek mu begal la adina ak al-akhirah boki nanu gem yalla nanu wolu yalla nanu doylo yalla bo gemé yalla deug do yam ci nangum dogalam waye dogal ba dalay neex bo wolu yalla deug sa xel day dal ci lépp boo doyloo yàlla dëgg da ngay mën a muñ ludul moom nanu ragal yàlla nanu yaakaar yàlla nanu wéeru ci yàlla ku ragal yàlla dëgg dëgg ragal ludul yàlla rek da lay ragal mata ragal la koo xam ne lu ko neex def te kenn du ne ko lu tax te am doole lool am sañ-sañ te tëliwut dara ku mata ragalangoo bokk yi ku yaakaar yàlla sa yaakaar du tas ku wéeru ci moom doo daanu bokk yi yàlla rek a yàlla ku dul moom rek ab jaamam nga keneen koo mën a wéeru wala nga yaakaar ko fàtte yàlla bis dina ñëw mu faatu bàyyi la fi wala matadik doomu aadama jàpp ko mu doxaleeg yow nu la naqari sa yaakaar tas nga waru nit yàlla ko mooñaale ak matadi te daraam saxut tey mën naa wér ëllëg mu wéradi tey mën naa man ëllëg mu tële tey mën naa am ëllëg mu ñàkk tey mën naa mel nii ëllëg mu soppi tey mën naa nekk ak yow ëllëg mu faatu kon wékkal say mbir yàlla te doyloo ko bu fi jóg te du wor ku tabe la te bari yërmande boo doxee jëm ci moom mu waaxu gàttandu la boo ko ñaanee mu may la boo ko dëkkee ñaan sax mu dëkkee la may boo ko dëkkee jéggulu ak lu tooñ yi di bari bari mu dëkkee laa jéggal te nit ki boo ko ñaanee ay yoon mën na la jéppi boo ko dee tooñ bu la jéggalee ñaari yoon mën naa bañ a ñett yàlla yërmandeem ci mbindeef yi moo raw fopp fopp yërmande nday ci doom mbokk yi amul benn buur bu dul yàlla lu am rek moo ko sàkk lu xew rek moo ko waral nu mbir demee rek moo ko nambe noona lu yàlla bëggalut jàmbi jàmbi mënut a fexe ba jot ca kenn doonu dara ca la mu am kenn doonu dara ca la mu jëf kenn doonu dara ca la mu nekk lu dul ne yàlla ko teg loxo ku amul ndimbalal yàlla doo réussir ci dara ku yàlla génne loxoom ci mbiram du séqi benn jéego jëm ci kanam ku yàlla dimbale nag doo tëlee dara ku yàlla àndal doo tiit ci dara mbokk yi yàlla rek kay buur yàlla rek kay buur bul fàtte yàlla moo la moom jéema loo man ci sax ci bul sàgg ni mukk lim la digal jàmm ji nga am bay tala lekk ka naan moo la ko may jàmm ji nga am bay tala nelaw moo la ko may jàmm ji nga am bay tala ree moo la ko may moo la ko may wërsëg wi nga faje sa tuuti moo la ko may moo ne dee bu ko neexoon doo tala lekk doo tala naan doo tala nelaw doo tala ree bu ko neexoon tëj sa bunti wërsëg doo amub liggéey doo am loo faje sa soxla sa gën a tuuti ku ne nga ñaan ko te dee su la may fu ne nga dugg fa di tuñ tuñ te doo am tus kon jaamu jël yàlla te sant ko te bañ ko bokkaaleeg dara.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numero bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

nante ni ay sahaba yu bare bare bare fa lañu nekkon yante mom rek mo won wax ken jot li wut amul won micro amul won appareil ñepp diko deg kon bu fekkon dañ nan bida bida la rek dañ nan kon bu kenn di waré te mu jël micro kon yow hadith bi waré yow micro xamal yaay do bida bo xam te ñu daan def ko won kon bida bo xam nañ ko sip bida bo xam nañ ko sip te moy ci misal li bi roxane wax ni moy lu melni jeul jakk taral ko bakoy julli saxal dina ci bir dakka bi o gën ko ci rek mo reew am bakkar sax waye gënut am bida bo xam dafa dagan am bida bo xam ni dafa dagan misal ni lu melni nek lu neex yantou bayta mustare lu neex ta suñu mbokk waxa bis ñofi dakk wut ay xar fi bi lek lu neex wax ngeen dara li fess del kon bu fekkon suñu rek lañu doxal suñu fenn rasul allah dañu tebbi ci ay defal bañu tampé ci seenu yaram tay nek mukk yapp wata bor duñ lek lu neex mukk yantou bayta mustalek lu neex taw ndang ko ay wer yo xamanteni ndox ak tandrama lay dundé al akwadani ndox ak tandrama lan dunni alayhi rabbi wa ummi afdalus salatu wa tamamut taslim al hizb kun wallah wahid wa yirin sirnim al imam shafi'i sawtu yirin sirnim al imam shafi'i rahimahullah muy muhammad ibn idris al shafi'i tam fadu 204 ci gaday gi al qurashi al huzali moy nekkelu ngir sos ngiri ci l'islam imam shafi'i ngiram bo defu mel egypte wala somalie wala yemel non mo lay top ayon say da ko confirmer wat al imam an-nawawi rahimahullah yahya ibn sharaf an-nawawi fatu 660 ci gaday gi mo ni fay def mais jeelam ci wax ni jeel imam shafi mo wax ni bida kat du jaayere bida yu ko bon way am bida bu bax am bida bon te bida yep ni koy gar ci atte l'islami l'islam yep lu jeelu def rek dañu gatt juroom atté yi day xol ba xam su xolé dañ ah li kat amul won jëmëru yëndu ay tan waye lu war la lañ ko def ndax lan parce que buñu ko defu duñu mëna jaamu yalla waye lu haram la lañ ko bayyi parce que buñu bayyi duñu mëna jaamu yalla walu top la wala sib la wala dagal la lu haram lu war moy lo xam boko defu day am bakkar lu haram la defar lol te moy lo xam tam boko defu am bakkar li top moy lo xam boko defu am tiyaba ni fit moy lo xam bo defé do am tiyaba waye gënut ni dagan may moy lo xam tan ni boko defé mom dara topul ci amo tiyaba amo tan bakkar allahumma lu dem ci yene leer yene yene jamm yalla kon al imam shafi'i ci bo xam momi taxal na lolu wax ni bida amna bu rafet amna bu ñaaw ñom la buñu wax dina la bida bu rafet amut man len dañu la kullu bida'in dalala wallahi yanta ay sallallahu yandum ne bida bo gis ak reer la kullu bida hin dalala bida yef ak reer la wa yandum tuta yandum wax lol bida yef ak reer la mom mo wax ni kullu ma adama hatta dama ara bo gis djom te mom bi djom tuta parce que mom ma'sum la te mom do adama tamit alayhi salatu wasalam inma ana basharun kon yandum dina wax ni bida yef ak reer la nga bëgg jël bida yef sami ko baba kon mo la waxat ni la dama adama bo gis djom kon bo la yandum rabbi salam bo bëggee bida yëpp la ko réer rek jël leen raata ba ñu jëm fa asbahu la yura wa la tura illa masakinuhum tudammiru kulli shay'in dam rabbaha yalla neena ma yëni ngelaw lo xam tane lepp dëkk dëkk lay matale kulli shay'in fa tuta amna yalla mu waxani fa asbahu la yura illa masakinuhum tuta amna yo xam tane ni ngelaw ala yalla wulen yëfere la ala yalla dëkk ba yëfere ñu lifale kon kullu ba du lepp l'islam fum ko waxe rek du sagane dafa djublu ni dafa djublu ni kon du sagane l'islam fum waxe kullu rek ni lepp rek dafa djublu ni lepp bal ci misal la nan watuba gis nañ wer wi watuba gis nañ wer wi te pourtant djublu ci watuba gep man na wa dara ko dos kenn ko gis dara ko dos wala ñaar ko gis dara ko dos wala gede wala fayen way watuba gep ngay wax kon lolu waxe lu arab la yante bu ne bida bo gis tigrir la manam ni julon bidaaw kon bo gis ak reer la ndax boniment foko jele lu tax nga sopp wax yoyante bay sa man la pourtant parce yoyante mo waxat ni ma amna bidaaw xam tan du reer fi hadith muslim inda aisha man ahdatha fi amrina

0: bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wëggu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm da nga ci jappalé taxawu la ci gundé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa teint amna ñu ay collagène yu am solo lool amna ñu café noir waye itam amna ñu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax la neew katan ci sa neew bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lool nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir neew bu sey yeen say tam fa am jafé lolou tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek ñu ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi lool yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen béyé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lool lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lekk amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dina ñu mën di lekk bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañ koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga ra bëgg am ci lu japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106 0 bo yegge ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau Dina Farm mu dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp ñu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

Bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wëggu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produit yo xamné bo ngi ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci bungal la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw wala sax soxna si nga xam nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop du metti wala say tank du metti wala sax na neew katan ci sa neew bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné tam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak dal leen gaaw joko ak Dina Farm.

bu ngeen baye muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé loolu lepp wa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen ñi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dina ñu mën di lek bu baaxa baax way itam du faju walé bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa dina farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gal joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé

moral sha'ir ba neena wonne nit ki bul laaj ni mel anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharinil bil muqaran yasfadi nit ku ci nek rek ke nga andal jukkay ko ko ngay jël dama nak ke ngay andal ci jukkam sa ci lay dem di wal ma tax atu alu defer dañu wax ne ku dim na wax ta ka moy lan waxtu ci nek na am lu ngay yobale ñu delu waxane nit ki so tobe ak mom donte as nit le soko yegi boko yegut wal na la jukko nga wal ko jukko lolo do safi di wax ma war ñi tam nit ki di tok ci barab yo xamne barab yu sel na waye di and ak ño xamne tay ji manam nit ñi dublante ko ci aw yoon shaar bo xamne bo nekk ci aw nit fekke mbolol ida kunta fi qawmin fa sahib ghiyarum soy nekk ci ab mbolo na nga seet ña nga xamne ay tanef lañ bu fekk ña gëna al ña gëna bon ña gëna ñaaw ci aw daxul ne ku jëfeliin ngay and ak ñom ñoñe sayul hadith bo xamne abi hurra nit ku ci nekk ci sa diine xarit ay taxala diine anil mar yani al mar'u ala dini khalilihi xamne ki nga xamne yalla dafa dogal mu saggal mu saggene gene wo wala mu saggene def bu baax xamne say waxtu julli jafay mu bay lepp dem julli ji su ko jafé ma nga ci koor ga bu lu def baxé ma nga ci def lu bax lay mu tata xaliko ak mom bi sa ngi ñew lan doon bañe def lepp dana ko def ngi dara xol ne ki kat nawlem na ci say waxtu julli rek mom mu bay yep ci tam yep say waxtu def lu bax ci tam mu bay lepp dem def lu bax bi sa ngi ñew ma xalaat ne ki may andal kat dara taxut may and ak mom ngi du ak mbax kon baxam jikeur warna ci rek ba mana def lu bax kon al maru ala din khalihi fa yansur ahadukum man yuqali li ku ci nek na xol kimi xaritol ak xarit def koy tan waxuma nak xarit intérêt nga xamne alal nga ko topé mais bari limi and ak nit di sama way la alal la tax bu alal di jexé ñu bayiko fa dem dedet nit ki su ngeen and da ngeen and ngir diini waye da ngeen and ngir kenn ku ci nek meuna jël sa morom ci lenn and ko ci lenn waye da ngeen and kenn ku ci nek meuna jël ci jukkay morom and ak mom nonu lay ande mais bu dessu ande ngir li xew jamono moy ay matériel moy matériel ak yeneen ak yeneen ci mom rek daliki xarit yoy mo fi am waye xarit bo xamne da ngay nek ci problème sa mu taxaw da naka bëre bokki yeb ci borom xam xam bi neena soy xaritol na nga xaritol ko xamne diinem doy na la soy xaritol na nga xaritol ko xamne amna ko leere ndax so xarité ak mom da na la wam met indi la ci diinem budé ku nek ci tariqa tamit man na la indi ci tariqa bi nek moy yoon yi xamne ci lay jaar ngir bëgg baax wala ngir bëgg dem fu baax lolu lu am solo la ko nit ki suy wut xarit mu xarit bo xamne dana ko man dana mana jarri ci mom ci ay jikko moy mu jarri ci mom ci ay jikko baña xarito ko xamne intérêt personnel tek mo tam xarit ak mom yeen sa sa misal ko ci ne and ndo bu baax wala jotaay bo xamne jotaay ku baax la na difa tok dafa melne tok jotaay ki baax ak jotaay ñi nga xamne ay jëkkatu ñaatef lañ da melne jaay ka ci porson bi ak ci nekk ci mbarum teugum man na ko misal non wala kitab ab sal wala ki wal ki wal kat bo xamne kat bu manam naqari la mene ki xamne dafa andal bu baax ñu ko misal jaay ka ci porson bi jaay ka ci porson bi bu ñewé toog ak yow bokki ben nga jëng wala nga ñak jënd wala katu parfum gi ñu yoré dana tak ci yow ba so jugé takaliko ak mom ko dëndal dana yegg na yow xéñu nga parfum wala tok nga ko xamné xéñu na parfum non la nit ki ci baax ki nga andal di mel sa yo tok ak mom sa yo jugé da nga am lo yegg ne dolli nako ci yow wala mom dolli nga ko ci mom waye budé andando bo xamné andando bu bon la bokki li ngay jural moy dafa melni ci tok ci mbarum teug rek

woro lolou yante wax mu ne bekké woro na nga xewlu ca ñam wax so woré sax nang ko ñaanal mom mi defar xewé mom mi am xewé da wax ne iza du'a ahadukum bu fekké dañuy wo ci aw xew fal yujib na nga wuy kuñ wo ci na wuy fa in kana sa'iman bu fekké da woron fal yusalli ay yaddu may na ñaanal borom xewé nako am ne dama wor ah yalla yalla barkel ñam yalla yalla barkel gan yalla yalla barkel seeb yalla yalla barkel kër bu di atanté wala yu mel non nga ñaanal ko bu fekké da nga wor mu ñu xewlu mu ne wa in kana muskiran bekké den nak wurut yaddu ne fal yat'am na lek na musta ñam ba nga xamne kon dañuy bañ sax nga dem ci aw xew sax ñu togg ko aw ñam duggal ci sa loxo lool sax l'islam daf koy téré parce que lool yi day am lu muy lañu xawa jur lek lek ci xélé nit ñi kon loolu akla bo xam dang ko amel le mokum julli bu nek akke wuy ju ko ci wotem nak su boba del tan waxtu ya ba ta bandi ñew waxtu wu nek ndax nit ki kat amon na xew tan li passé mënu nit wona dem na baye ba gëna su waye gëna su nga baye ba nit ñi re dal ci nga dem na fa jalañ ma nga baye bañu añ ba nopp bay tuddi dal nga dem na fa jalañ ci waxtu wo ngeen rek damay ñew ngeen maslas loolu tam l'islam diglé wu waye damay dem ci xew nit ngir xol ba xam ndax mom limi incarné man mako ndet na xol ba xam fu dolem toll na xol ba xam mom xarum tuduma num toll na xol ba xam mom nan la yan yere la xottil soxna na xol ba xam yoyu batay taxu ñi wax wuy ji aw xew ñu ba dañuy dem ci xew waye buñu démé ba ñew netti le ba la mo ci ëpp solo sétlu borom xew wa lam solon sétlu kërëm nga nam mel sétlu salon ba la fa nek yoyu mom lañuy togg ak dem xew ba ñew da mom da cëkk mëgg togg da mom xoram sa nangam togg da mom mo nagane ci sen dawal gi da mom nangam ak nangam lolou batay taxu ñuy wax wuy ji aw xew batay bo sété nit tam jurut nga difa yagg yenn yagg gi nak badiko baara ci yenn yi ñettelu ak bo xamne jullu ko amel bokkum jullu tam ci juroom ben ak yi moy bu sax ko ci yow nga la biire ko la biire julli ji lolou rek motax yalla yoni yonente yeb uballighukum risalati rabbi wa ansah lakum lolou lañ doon wax wa ana lakum nasihun amin yonente yeb lañ leen wax ci nit moy dañu ñew pour la biire len mo yonente bi dañ julli bu nek amel nga sa bokkum julli bu sax ko ci yow nga la biire ko ci nangam nga wax ko la ci sa xalaat wax ko bu doon yow nan ngay def da ñew ci yow ne la man kat dama bëgg tak soxna doomi diw sangam fekk yow xam nga ko xam nga yaayam xam nga ay bokkam xam nga ca lu baax wax ko ko xam nga ca ab safaan loolu jiduta dara ak rambaaj jiduta dara ak jëw wax ko ko ndax musóoraale ko nit daa ñëw ne la ah dama bëgg jënd kër de foo koy jënd xanaa kàcce sangam kër gi takkaloo kër diw sangam laa bëgg jënd nga xam ci ayib wax ko dama bëgg jënd oto de ban oto la oto diw sangam nga xam ci ayib wax ko bu fekkente ne baax na nga wax ko ko diw man de dama bëggoon a tukki ma bëggoon laaj ba xam li ci sa xalaat su boobaa xoolal loo xam ne bu doon yow noonu ngay def su doon yowa noonu ngay def bépp projet bu nit am ma mu laaj la xalaat bu fo su boobaa na nga ko jox laabira goo xam ne su doon yowa noonu ngay def jël nañ ci Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu mu ne man day dama jaayanteeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam maa bi dugg ci lisaan li may sàtt nga jëntem mooy damay julli di joxe azaka waaye di laabira bépp bépp jullit bayatu rasulallah salallahu alayhi wa sallam ala iqami lsala wa itai zaka wannusxi likulli muslimin li ma jaayante yonente bi daa nga xam ne dinaa fas yéene garante moom mooy saa julli ji de dinaa julli dinaa génne azaka waaye lépp lu ma xamal ab jullit ci lu baax dama ko koy wax dama ko koy laabira laabira gi du sax toog xaar ba mu ñëw ci yow di ko sàkk ci yow waaye toog nga sax di observé gis ne moom kat mi ngi waaj a dugg ci loo xam ne xëy na ñàkk xamata mi ngi waaj a dugg ci loo xam ne kat su ko xamoon ni nga ko xamee yow di ca dugg su boobaa sax bul xaal mu laabire ne ko ah man de diw dama gis ngay bëgg a def nàngam waaye man de am na lu ma xam loo xam ne soo koy xamoon yaakaar naa di nga ci bàyyiwaat xel ndax nàngam di nga bëgg a dugg kat baaxut ndax nàngam ak nàngam ak nàngam moom moo tax loolu ab jullit da ko war a taxawe ci mbokkum jullitam laabire googu mboolu ñu baax ñëpp moom lañ daan def am na ko ñu wax Fadl ibn Iyad rahimahullahu nee na ñun day dawuñu jongante ci julli gu bare dawuñu jongante ci koor gu bare waaye liñ daan jongante mooy ku gën a yaatu dënn waaye ku ëpp lu muy laabiire xeet wi nee na ñoom loolu lañ daan jongante ku ëpp lu muy laabiire nit ñi ak ku gën a yaatu dënn ñoom

0: loolu lañ daan jogan
1: sama kum julli la teggal moy nga def ko ci secret
0: waye nit tok ci ab jotaay nga diko nga ne dang koy laadire men na ko koy yedd ci biir nit ñi wala ba sax bok man na am la nga wax lu baax la waye nga bëgg won nit ñi len idée yi man mako am idée ya fa yi mako xam mo tax mako koy wax pour bëgg ñeneen ñu xam ah diw kër ku rafet xalaat diw kër ku baax la dedet woko ci bokk rek nga wax ko ko ci ñek ak teranga waye bëggu ñu kuy laadire ak nit ci kanamu mbolo mba nga diko yedd ci kanamu mbolo boy laadire itam na nga wax la nga xam waye bëgg laadire rek ba tax tam ngay tatone di lambutu di wax lo xamne dara woru la ca loolu ba tax taxut ñuy wax laabira ñentelu ak bi nga xamne julli bu nek amé nako mbokk julli tam moy bo toge ak mom mu tissole wax alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah yonte bi sama moy inna allah yuhibbul utasha wa yakrahu at-tasa'uba fa idha atasha ahadukum wa hamida allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqul lahu yarhamukallah ñene yalla dafa bëgg ñi tissole dafa sip nak ñi obbele moy ubbi sa jëmin ha di obbele ñene yalla dafa bëgg ñi tissole moy da bëgg tissole dal waye da bañ obbele mu ne bu fekkante amna ku tissole ci yeen comme yalla ko bëgg da nga ba sant yalla kon nga ne alhamdulillah moy ne ku ko degg ci yeen nit tissole ci kanam ne alhamdulillah nako wax yarhamukallah tissole xewul yalla gu mag mo ci nek ndax la lay gar ba ngay tissole bu tissole gi ñewul woon man na am fofu la sa bakkan di jaare yalla ci yermandeem mu def ci sa organe lo xamne bu xewé da lay may porox ndol bo xamne ci ngay mucce moy da ngay tissole ba mëna continuer dund bu dé obali nak mom shaytané mo koy def lo nit ñi mo tax sax ñu bëgg julli bi sayu obalé mu tejj gimi ñam ba nepp tekke minash shaytanir rajim kon ku obali da fay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim waye bu dé ku tissole mom day wax alhamdulillah su baba yow mi ko dégg neko yarhamukallah bo jang la xtar yi sax neena la même bo nekkon ci biiru julli sax même bo doon julli degg ku tissole sa ginnaw dal ni alhamdulillah du ay ci biir julli ngena ko yarhamukallah kon ne sa julli lol du yak dar ra ci julli kon lol da am solo lol ba sax ki julli sax dañ koy digal mu rek def yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sañu na hadithu bari amna fakh da wax isa hadisa ahadukum fa hamidallah fa shammituhu fa in lam yahmadillah fala tusammituhu bu fekke nit da tisole ci sen kanam dal li wax alhamdulillah na ngeen ko wax yarhamukallah waye bu ken tisole ba nepp waxul dara bu len ko wax yarhamukallah kon lolu ci akay la bok neena ci benen hadith bu fekke nit da tisole wax alhamdulillah soone ko yarhamukallah mom mi tisole won bokko na tay la gantam mu tek ca yahdikumullahu wa yuslih balakum lo hadith bo xamne kenn sahabi mo ne te mo ngi mo jangal ne idha hadatha ahadukum falyaqul alhamdulillah ku tiselu ci yeen na wax alhamdulillah mu ne wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah ku den nak mom nako wax yarhamukallah fa ta qalahu bu ko waxe lol nak mo yarhamukallah kon fal yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum aqul qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwanu illa ala al zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam juromelu aqbi moy bu febaré mu sété ko tay yegene sa mbokum ji di febarna dama sété ko lolu nak akala jo xamne ñu bari mom dañ koy sobental xayna yëmu ñëk wax moko gëna yom mu la mu sakku ci yow la biire nga la biire ko mu sakku ci yow nga tew ci xewam nga dem ca mu tissel nga wax alhamdulillah nga yarhamukallah yoyu xayna mo gëna yom waye mu feba nga tet ko mom ñu bari dañ koy sobental ta akala jo xamne dang ko amé bokkum jinu kep ko legi na febar na nga tet ko même bu fekke mënu déplacer wo dem ca mom la gënal neew kon moy nga jël sa téléphone wo ko ba nga woté bu ko defé boole ci nak ñaanal ko yalla ak wër yeen ko be sa sa neena yowul qiyam yalla dina wéet ak ab jaam diko yedd di yedd ab jaam ci yow lu tax diw sangam febar téti woko allahu akbar yalla mu dem ba yedd ab jaam yow diw di di sangam xam nga ko nga ko waaw mu ngay waaw pourtant yeen da febaram da nga ko waaw mu ngay waaw lu tax téti woko laaj bobu ku nekk ci ñun warna préparer

0: FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: Bello FM 106.0
2: bokk yi dina bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala jëli ci ñun tam ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam Bello FM radio bi nek ci
3: wetu tatbiq bi deug tatbiq bi deug mo ko gisé ci ñi mu yaroon ba jox leen mel lañu amé xam xam bi ñi am da kenn bëgg leen gis ba am ko ci mom ci ñoo wéf gi ñuy wéf ba ag ci wéf modeste ñew ci humilité tay gi ñuy tay yaw gi ñuy yaw jup gi ñuy jup farlu gi ñuy farlu ci boole jaamu yalla ak liggéey ci ñeen nonu ñu wax ne seigne touba wax na ne ñi and ak mom ñet ñoo ñu lañu ci boole liggéey ak jaamu jaamu yalla di liggéey seigne touba ak ki nga xamne dafa jaamu te liggéeyal ko ak kiko liggéeyal te jaamu ak ki jaamu liggéeyal la ñoo ñu ko ci nekk wax na la ki nga xamne dana dugg aljana sa diñ ko hisab ak ki nga xamne dañ ko hisab waye dana dugg aljana ak ki nga xamne ci fa mëna bula nek ak ki nga xamne itam nekk ci dara mu leen mom mo def taqbiqu melo yoy yep nga xamne ay leçon ci kanam bari no conclure daan woné né façon mu jangale ni mu jangale mom boole bind ci kayit ak wenen façon mu jang yi bi ci ay waxam yi ci ay jëfam yi ci yenen ni forme pédagogie yo xamne su mbom daf ko ko may mu jëfé ko te ben jam fekk ko te keneen jitu ko ci itam woné né jam bi gëna taxé ci jam ni al-akhirah moy ki gëna aju ci yalla ki gëna sopp yalla xol bi gëna sopp yalla gëna aju ci yalla ci mbirum gëna aju yalla ci mbirum yépp ndax yépp lo bëgg mu ba bëgg ko ci sa xol mu dox sa digal yalla ndax yalla ni bëgg yalla mënu la and ak bëgg dara ci xol ndax yalla loko bolel mu bayyi la ak lolale ni mu léré né lén ndox safara ak ndox mënu ñu ci dajé naka nonu bëgg yalla dëgg ak bëgg aduna mënu ñoo dajé ba mu gis ñi nga xamné dañu bëgg yalla dëgg ba mu nekk seen passion ni ma waxoon né bala ngay ag ci fatah da nga am da nga bolé ci warté go xamné yow sa bop dana la jaaxal ak ragal go xamné yow sa bop dana la jaaxal ba sa dootu dal mukk bolé ko manam mbeugël go xamné dootu bayyi dara ci sa xol waxon nañ ci señ bi ci tambalem musna toga señ bi fatik señ gawar ak señ masamba wërtu ma sax señ masamba nga jëm dét waye ci mbokam yoyu ku ci nekk mu ne la ma diw xamna xana bëgg nga ma dé nga ne ko waaw waaw lol dam dañu daj mu ne man de bëgguma len ni sa gumu ne man bëgguma dara luddul yalla mënuma bëgg dara luddul yalla première leçon wara na ne ku demé ne mom amul benn bëgg luddul yalla yalla do nga lay bëgg kon buñ ne bëgg yalla mënu la and ci xol ak bëgg aduna ni safara ak ndox té lé bokké lén ndap ki bëgg yalla dëgg dana bëgg yalla ba dootu tagal dootu yek choono dootu yek ngement dootu yek banex ak musam sax day dañ dootu xamé suukër ak kaani

karon deg ngeen ni na cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu momitam amna jamono bop yalla bal nako dañ dan wax dofu morante selibi ci ndial benam la margi mu maron yalla leer gi mu dan sentu xamagul fuñ ko fete nim ko misale won ne dama melne ku ñuy wo ngay deg baaj bi te xamulo ki lay wo fu mu ne daf dan jekki jekki ne beurek di wax wax mo xamne jëm ci allu be jëm ben direction yaag mu jekki jekki ne teret dal li njoy jëmati fenen ba ñu ne ki andul ak xelam ki xamul lu muy def amna soxna suma massa netti soxna su maga maga mag neena baba gane la neena baba dañ dan wax mané def bima koy netti xalil la mu ne dañ dan wax dofu morante seli bi neena buñ ko massa seen da ngay daw ci all bi neena amna jamono ben bis bi fuma ko ñime xamne du doore ne da no tok jëm ci all ba tok di waxtan di fop mu jëm ci ñun ay garab yu gatt dox suñu digënté ba gisunu ko di netti ci ci ñun ñu dopp ak tepp neena ma daw dal di daan mu romp ma xol ma sax mané dox bi du doore ni ne wax ndox bi dal du doore ikata neena baba lañ ko ñëwé kon nit ki ni ma misale won ne nit ki bala ag ci fatu ak bu agge ci fatu xatar bo muy dugg dana ci tamba fo xamne su borom bu ko ubbi les secrets yépp day xam lu nek lam ci bëgg bu ko bëgge nan lay def mu melne karamo wala jabar wala jinne ji xamne lu ko neex def bu ne buteel bi nekkal bëj mu nekk ko bu ne yeb bi nekkal jaar mu nekk ko te fofu bu amul ku ko xettali dem di nekk jabar ndax jeng gi muy jeng jëm ci yoyu mu neex ko su mborom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day la di muy nekk ko xamne ki da fay amé ay tri yalla ak tri jinne ak tri rawan di jëf lu ko sopp ci doom adamay bu mën leena tagat ñu top ko mën la fajj aaji mëna def yi nekk te gisul yalla degul yalla man na kon na ki gëna taxé ci mbinde ci moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamne boori mu ko dara koko dana dem ba di jallo hadratu rububiyya tar bi mu tar rafetay gi mu rafet nga xamne waxuma la hadra ba ci bopum waye ñi fay joge suñu borom dana bind mi def mo xamne bu waxe yow rek te gis loko neexay wax ji dana fa joge nangami wer bo dige nit ko wax dañu bëgg waccu nda wax nit ñi day naqari fi yow nga xamne jamaalul hadratu rububiyya rafetay kay ba de yene yeme go xamne ku ci sakatal agul ci depp ki dekk ko bo demé séy xamne sayyidina jibril bi nga xamne sun borom bind nako bind bu kemané tamu min kayba diko yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daan gis bu dawu dikke melo dhiyatul karbi wala dikewul comme min ko ko ñaané won tamu man feñoo ko ko muy melo ko yalla bind deug deug deug nga xamne da fay yene ba ko ko gis daldi de melo melo xamne mo gëna rafet lepp luñu mëna xalaat rafetay melo wo taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim toge dir gisuko daf ko nan ba xamatu numuy def waxtum ko ndikate gisse daf ne ko cey jibril ni mala do mewon ben wa mu ne ko mala gënon nan fuf waye dama sañu won ñew ta aw ma ndigal kon jamalul hadrat rububiyya bepp jamm ko sun borom mu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga deg mbine mu wax te gisulako wax ja neex yow bu boko joge bo degge nit wax da ngay bëgg waccu ndax naqari kay naqari way wax nit ni ci yow gañu mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci bëb bobale sun borom daf leen di jox katanu depp ko jox leen katanu bu ñu delu sé mëna jaxé nit ni lool moy manam ash-shawq ila allah nam yalla bo wara nga xamne dem nga ba defé né bo togo ci bir bo xamne demulo fa da nga dé wala sa xel reer ñi nga xamne su borom bolé na ci melo wo ñi nga xamne buñu demon ba ragalé tuñu yalla su borom woni leen neleen ak li ngeen mëna def ci ngeen bu tay ñuy jaamu yalla ndax sopp giñ ko sopp rek nga xamne rooyi ñi nga xamne yowul xiyam buñu gisé su borom tabaaraku ta'ala namu yéme dañuy sujjot bam na leen fi du gisu jaamu té sun borom néna wala lahir akbaru darajat nu akbaru tafdilan ni nit ñi wuté ay daraaji ci aduna ci wet bu nekk ci lu néna al-akhirah gëna rawa wutété ay rawanté ci gañ nga xamné sax am nañ fa téxé am fay daraaji am fay maqam seenu wuraté mo waraw lepp li nga xamné non la wuté leen bindé fi ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war tak duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen té dara du leen ci fét saña ligéelu ñi ba faaw nonu xobe doom aduna tek ko ci kaw bindat yenen doom adama itam mu fab ñen nak ci ñom tek ci kaw ñi ba attana ray.

yim bindon lepp ci kaw suuf ngir genn ji mo mu no alayhi salatu wassalam ak xam ngeen bi Musa di dugg Palestine nangami awliya yi mu ray ikraman li Musa ni nga gisene balam ni ba wara bob non ko sun borom alaje ci bim ñaanale Musa balam ni yu bocc ko ci ko tundu wa muy yalkat ni xaj ba ca taxay am taxe ngir yaq armée bi Musa amé ngir ñu baña not seen rew ndi ay qissa yo xamné tan bi mari ñuko ba ni ko sun borom dekkale safara ndax soppam bobu di Musa alayhi salatu wassalam gënalante gogu ci aduna gënalante ga ci alakhirah ko raw kon luñ la wax ci jammale yowul xiyam jam jammale la sun borom may dama ko waru lo ci def dara luñ boko mëne gëm gëm ko boko mëne gëm nga xamne seyon ñuko ci ndax sharia mom lu wala lu way mom ñepp ko yëm aduna bëpp la atté waye digënté bur bi ak jamm bu mu doon kenn atté wu ko kenn yoonu sharia ñeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yaf'alu ma yuridu lu ko sopp lay def te mom mom ñepp takat na ni yëmul fenn te kenn bu sét la muy def kon la ko sopp rek lay def wangar wi ñuko war bu tay bi mënul matal itam haqi serigne bi ndax lim ko defal ak lim ko gadul ak lim koy fagal yi jitu ci ñepp gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy ciofel serigne bi ne ko talib bi balay ag ci yalla dana dem ba melni sun borom bindu ben midef ludul yalla serigne bi dana ko fa jaarale sun borom bindu melen midef yalla rek am dana fa joge melni sun borom bindu ben midef ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu fa joge dana melni bindu gi sun borom bindu yep dañu de ba bindu mu ne ci kaw suuf nga xamne du ko xole melaw nit mukk melaw yalla la koy xole ndax moy wasila bi nek digeentem ak yalla nga xamne mo taxaw taxaway gënji mi ni sallallahu alaihi wasallam ci kanamam nga xamne lepp lu ñewut moy buntu ba boba mahabba manam ci fayal duñ ko sopp moy lal bi nga xamne moy mahad bi nga xamne ci la lepp lu ñew gi tew ndax sopp moy li jitu lepp te ni nga xamne señ tuba wax ne ko neena bëgg gima leen bëgg du leen musal du len may bëgg ngeen ma bëgg yeen mo len di jallale mo len di may daraja mo len di musal ak yenen bëgg giñ ko bëgg mo la fay xet way mu bëgg giñ la bëgg bu la lay xet ndax yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax nako ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u sun borom nak mom bëgg giñ la bëgg mo lay jëriñ kon yalla mom ci bopum mu bëgg le mo gën nga bëgg ko ndax bu la bëggee yaay murad boko bëggee yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamné lu yalla def neex nako for na jégué na yalla way ki nga xamné lim def neex na yalla ko wax gëna fété ko ñom ñaan ñep ki leen fété ko moy ki nga xamné lu yalla def neex nako lu mu def neex na yalla lu leen fété ko kon sëñ bi bëgg ngi ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg gi la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu taxé ci terbiya bi ci jitu moy bëgg nga bëgg ki lay terbiya wala ki nga aji ci mom mu woné ni muy def ku top ci mom woné li mu soxla woon ci aduna woné yeneem xamné yene mu no selé xam xamam ci bac nak ci zahir ak bitu yatu xaybu xam xam ni ngindé fi ndax néna akhfal ya sirra al masun allah qabbal wala ilaha illa sun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktum dama damay xamni lu mu don mu ragal yalla ragal go xamne ni fu ko qiyas bolel ko torox mu ci kanamam ak ci kanamam ni ngi def wul yete ci melaw yete wu nek ak wacce bopam ku fufem di liko taxani non nit ñi mu melaw ko ak lewetam non seyou di jox xaneena dama togum yag neena xam xam duma xam yemma ma jaxlu ci sama bop neena bis ma siara seigne bamba lekku xam yalla buñ delo rek dina deugar ci lañ nekkon ba jaxal ci beuy jaxal doon soxna yi jaxal tubab bi ba ni seigne bi joge daru salam ba seigne ci touba ba bind xokal bu kaaw ba ni ci joge dem jelef ba ak gennam remi sama boy ci mudi lo xamne taxul ñu jot ndax te bi ak mu xat wala ni waxtane lolou nak tarikh la ñu ko waxtane kon seigne bi daan len misal di

nek fi ñew ku bëgg ñu tassé ko ñu fi yalla ñe ko fi sax ko xamni sax na bi yalla ñe am jariñ yu ko lew jariñ yalla ñe fop gadda ye fepp te ñu ñu dakk faaw fi nit ñepp bokku ñu aw jariñ yalla ñe fop gadda ye fepp te ñu ñu dakk faaw fi nit ñepp bokka yalla ñe sayto katam takawis bajuru firdausi dala jaay aw fin aw fu nek yalla fa xine cian ci xine fa ndam xite fa lepp lu sedd xol lu fesa ku yiw buru parati ak buur di julli faw ci yalen baaka julli dem asaba yepp fetam yepp ni aw famu aw julli ngene la ngeram guy daq yiw lu raw dang la ko jox lu ko jox go xamni dootu raw julli ci jëmmal ja taw ak ru ga julli guli saxal ci natal le tax dak ci jamm ko yiw julli ci momati julli ndam gu mag gu tax mu deg deugal ñu ci biir ak biti tan ñu ca taw julli ci momati julli cant bu saxalu xolam ci sedd ak ci ñu julli ci momati julli ndeg gu sax gu saxal ci min ndeg ni tay moy yoko ka magatalaw julle ti ci dil bu womatira nga ju sax jebal lu faw wak lu gën te leer jinni ni lew julle ti ci dil bu jagn aw ay ak jefi ay ñoddi yi wal jefi yi mu ñoddi taw ak yi wu taw julle li lu ci dil bu leer tay ëlëd dem ba gëna nak de nak daaw ak lu xew ci lu xew julle ni ci julle buy leral ni teew ko yiw leral ni lay lepp leral lu ñewal ñu mu aw julle ni ci julle buy def ci ñari ñi taxañ ñu dënd sepp fi lu mu fa sann ni ti mu aw julle ni ci julle buy def ci ñari ñi taxañ ñu ti mu aw julle ni buy tax ñepp ñeenu alla fa bal bañeen fa xeer ci julle ni ci julle way nawal no na sunu ni ba joonu fur do ci jellal ni fu nit ma sa aw yalla musal ku ci yalla musal faw ci jep lor te bañ ni cha musal yalla rus jegal mu bole ni yeram jox nga mu defatul tofal meram yalla mu leral may ni jamm adina am jeppat no ma sutara ma adina am yalla ni may ngeeram lu tax lu dul tuxu ak dekk lu yu sedd xol yu dul tuxu yalla ni jebal lepp la ñu ko laaj ak ñu laaju tegal mu la laaj yalla ni may dal lu gu sax sekk gu sax ndaka ngeer yu reuy yu doy sekk yu sax yalla mo betal may may yu tanex da wa fa mo ma gaay gi yu tanex yalla mo tagata ndaw mag ak jigeen tabam te ci kaw ndaw mag ak jigeen yalla may tedd nga di mu tedd nga juray ji sax ju upp ji ko tedd nga yalla may daraja di mu daraja juray ji sax ju upp ji ko daraja yalla may edd na di mu aljana yobbo lu barke ba du gol mu aljana yalla ni yokku yi ci gep wal te yokku ni mu ci gep wal yalla mu sopp ak suñu jëm nak suñu jëf jëpp ak suñu ay te sopp lu ñu def yalla mu may ñepp ñoom te seet bi ci ñu ndam ci daraje sëriñ bi yalla mu may ñepp ñoom te seet bi ci ñu ndam ci daraje sëriñ bi ci lu mu tax ni ñeñu ñe bu ëpp ñu ñepp ñe sëriñ bi ay yëlël ba yalla mu ñu ci bu ngene lan ni man musadd xol guy mu lennam dem yalla ci sen ciana wutum dugu bari dugu ji ak gerte gi gën leena bari yalla ñu tek pare bi ak baykat yi ca kaw li kaw baykat yi fayt may yalla ñu jox baykat yi may yep bu wër te boole leena seen may musal bu wër yalla mu mbay wuyu serigne bi wuyu te yalla and ak yalla nam bu wuyu yalla mu dog reenu mbay serigne bi dog kaw reenu yalla ak yenen bi gayno ci yalla mako ak